Dina. Kiko mabeka anma wa ogang pala dira boy mister. Hey. Ana ana ka chua wile wile ot ngatomo wile wile ot kono. Chia beri kitam en kom madam seki kom ay guak ano. Hey. Kiko mabe. Ana wini ka nyeri pa ng ata pa ni mami an yer li peri. Ana wachi apoy. Good. Hey. Ikar madan na nakirpinga pemer niyang omer. Ana tu gichi lupen wa ay apoy we. En mama ni kon pekat wa ka mata do. What that mean do cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu mi ki dan ki chini ku wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa ti mana ye boy. Ana wachi luboy te. Ana ber kitam ne ene gwa mama ne piana chachi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ona ne boy. Luboy te. Ka ko machi put geno mo pe. Cho wachi muze wa ka wachi leba chola te ka pe ngeyo. Yin pe ngene diang muti. Ana ye karuke. Ana wachi mana ye.

wetur an amete ki pene kuom madam se mista ci co wacho ni ka kuore manok hey. Ikar ma co do dugo co kong doko ling ata yako dwoka lok weci amoni miena waci wor be an amia cietwa kama ene ti yeni kara miena no tem ber us girl pa wan ot enoni ci ki min rum aciel ki ngei kenyo mista akwali tu loro nanga mudun ana wati lu boyte anna ber ki tamne ka twar mer kama wor wan kiri wako ci win lok ma mana ma yin komiti e to wati mu zeti makki ja ka lok en pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam ngi don pe ba pe yel wiya en to kay bi ci yarba man nge at ken ke no at mo mala ti na nyaamo ber nyime ci pen ke ken ci bu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana wati ka kuma na yel don pe lu boyte gena don pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena a wini ka cho wadi ki dakana ni e nyak lir we gat werba ye ro ma tin yor yor wa kiran mo ze duguni no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe.

Kwerwanwo, jaja lo lima wara, jala weyo mami. Kigu mabe karma ogon pala dira boy mister. Hey. Ana ka da ko nyir puchi bu de ka ci wu met ana wa ci a boy ay li na boy tang tin e gena do ti mai la tena mane ko ma yang war ma tikata mak luoni lok mote ano ka cho kwot mot ka taw ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha gena ti ye ko na gena ti ye ma ar ka e nano poko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis te kai ming itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do e i karma da pa nye do dir pe logo war mista ana wini ka cho tu cha log ne nan ba muze a ti ki la kir ma ler mo kan ma da ta pi no ne kom cha o bi che le ko mo mera mo nya ke po kare ana wacha boy ana bere ka na ta yin ko mo yor karma ndok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na e man kid yan ngoma dakta o choy ni mere moñi cho wati dakta o wati mere moñ yat mak loni klor kon yen ki pana de ene nan mi na tiano kir ene wadi ha aboy ana ber ka nana gine way kon ken ki de kar man tayb yat man yen mabur kata kara a yele don pe do la tien an bana wiñu wile mo te yele kan tamne ka ti ki yat ni ci o to ram ke la la ma e cho wati muze yin ka ga wati lok pe wiñu kon de wa ka tel lega ana wini ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek twin wa ngo ngo ngo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan amen ana wa cha boy de ken don ker yo pol ba ci twar ber enta boy wa ka wa ci ni jang muti ni en mo ka riyo na mo ka tel lage ki bi kor ki spere gen ko ro e jao cha mo ni ma bere are lu boy te jao li lo ni ma wo wege yo ko ti ni wo jao cha mo ni ma bere are lu boy te jao cha mo ni ma bere are latina jai kwero lo ka wo are lu boy te e aboy jero lok di

0: E gallo noro deo kwa nyuara nyuam. Nimi pulori e chono jo. E la kere kere riuno tino kare. Pulo chona, maje pulo chone nini jam.
1: Aya, udongo mi bang bang ba. Uwala orete riyo. Uwena.
0: Pulo dongi bang bang meri. Pulo dongi bang bang imuwa. Uyala opor riyo. Uchoro lecha. Legend I shall show it.
2: We're
0: legend. Legend I shall wear it.

0: chunke de wer kwaro
1: bi yom chunke de wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: e wan lang yo bi do ta lo ko ka nu pe ne
0: yo iti winyo o radio iti winyo o radio

kwerwawo jajalo lima wara jara weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu dega chi wuyu met anan wachi a boy a e lich na boy yu teng tin hey gena do tima ila tina mane kuma yang wan ma tikata maki luoni lop mote anu ka cho kuot mot kata mati tiri maki luono chanda tiwi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kare ni kimecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu erpa ni pikdek ni rinyo nyo nyanya Gencha ki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana winyi ka chotu ki chaka lokne nan ba muze Ati ki lakir malere mo kanyma dakta opi unoni kom chao biche li koma mera mungi ati poko kare Ana wacha boy ana bere kan ata yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mer moñi cho wati dak taw wati mer mo yan mak lone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wadi ha a boy ana bere kan ana gine way kon gen ki de kar man tay bi yan man yen ma buru kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo ke la la la mo e chowati muse yin ka gwa ti lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo matika bien yo kan wang ma ti o dek man ya ka gutu ji tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy waka wachi ni. Jang muti ni an moka riyo na moka telare ki bi kor ki speri gen koro. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yoko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboye jero lok ti

0: kara yi lelo lo kateke nyure ti kar me nyual kere ya ba ye mie ma muna ana penyo jwaro kengba o keng de gero leng o keng te o lo koma ma jwara ana penye adwora ye lo no no kara re ye ni nyoma kara no re mo re dojo ane atiende me nyual le mora mara weke ti pito o keng ko chanyo bale ye na me bale yi tote Keng kau kuil, ada orang kore bayar capek. Ayat lagi lagi apa boleh cium muka, acu kana cint, dia ti kena. Balau esok membayar moria belum itu.
1: Kami yang rumiu dah ni, nyeru biru tak kopi kau hawa ralim nyeru ni. Mana nenu join tuan, kau hawa penguar rakyat lagi.
0: Manya onu okome yimele do enene ri wenya kone anya kara ma chwe chwe kwene kuno bero da kera da okenge jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yo chware pe yele chenda ye do yin a cho wane kan okenge kare do chemo kengo ne ne gerwae ka do che cheri wa oke cheri ka do che do ga Wow, kai doga karama chwe chwe kwene manye hatuo para para nega kira kova kumkape bego tino ah manye hakae bero kwero chine choraj micho mikoma tere menga pute do ataro menga lila loki yelo aduwa kai piwa kai wiyo chero yoro pete pere pere pere onino kova chonga nina kwena koho manye hati pego
1: ma chwere ka duwo kong dang ka chwere duwo dang kong wiki kare Ani yo ni no na dana ha.
0: Matarwa tarwa okeng lola tutwal. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Kara re pora nyoma nyoma chonu ope yela. Be winya chuma joma miyo te chaku yelu yan. Keng dong dai woni an pe do nyual. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Darwa doktor wa wo kero ada turwa awe ko kan kan men men yim ta menyuan
1: si wore pa wor
0: atarwa atarwa mi a kong tam konji ana mari ana be atarwa limba yai barakan ana mari dina be mi karatam kami ta mai de ber ke riego ana ngene na nyual kan re ko mi ata mamia kara me kuar di unu yera pinyual Jue bao keng, oner yo nyual keng pe. Keng obi nyong nyawa beno naman te. Chaku yelu ye chon, ni pa nyual teri mo nyan chao ko. Kara nyan chao do kungo te ti ko kara te tiri. Do waru ini ya chon.

baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo gwe wori ne ti ye ye ye to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o ngwe jin ko bi we jara